0: ano, makinangaw. Sining-sining dusun tangalubis. Kapal, makinangaw. Siang na pwede mapat, titik, turo, megahertz.
1: At ilapos makinangaw, sining-sining, pangalis sa kinangaw.

0: Engkau nak biasa ni mata di DJ MY tadi ke mati ni New Kim. Engkau nak awam yang akan lepas gulung. Sining mata di Betty Eling sangulun ke pusan ku. Dari Gusin Agoy. Boros tulun pagulu. Minagi wetatan. Minagi jam ke siam. Aduh na pada muah lu minit ke sahabat ke. Pagulu dat. Kalau musa gatang negata mentak tak dapat nak hari pasan naramitku mentadi narumbai pita. Tapi senang kau saban salam pempat minggu kuma di KDJ kah? Oh ite nupo lagi ya. Misan pang aku kia kepisahan nga saban kuma di kudi kata tanu tiga selimbahan beres dusun kena FM tadau bainak ya tadau bainak tadau ko turuk kia Tiga pompet minggu kya. Tada baina tada ko turu. Tiga itin pompet minggu. Aduh napan tulan ke siam. Atau 2026 kya. Tahun 2026. Sampai kau dah DJ Jirin mengambalut kayu selain ada telur jam kya. Mata ada jam ke siam ke saban gisemar kita jam ke padam dua tengah dau sampai ada sining-sining pengalih seginawa. Kumah di kudi masa-masa minum dot ke saban tapi naik ya. Sedangkan minum ke saban kia alasan dat nui akan anda kayu dat ke saban benda tapi naik kaya-kaya kesuangi tian da kayu. Magawit dut kagerisan natinan. Kapati lambus sa karaja, takoda, tamani kita-kita daw kya. Ang kumadi ko di makan na tubat tabi naik kya. Kadalihway makan tubat tabi naik. Alala, nalihuan ko mga tubat kapadinga. No ko hibok na kya. Ilu, nalapay kya. Tubat na pangay walay. Piwitawit bagya kya. Mana tau o lihuan kya. Mamay natin jam ka siyam, talo na pad minit ka saban, tigay ng takaw.
1: Kopaylaan gatang dogata. Kopaylaan gatang dogata. Dogata.
0: Man ko pala mo sa tigatang dogata, mata ka tanaw bay na. Doon na pad walan ka siyam, taon doon na ribo, doon na pad naman ang pinalabos, manta diti dakotinanan, pamorunan gata sabah, tay ka LIJS. Pulut teka susugata kikitang da walo ringgit siam na padam turu tusin sa kilogram. Kapingan grade kaisa kikitang da lima ringgit dua na padam walo tusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kikitang da apat ringgit apat na padam apat tusin sa kilogram. Kantalan grade kaisa kikitang da lima ringgit talo tusin sa kilogram. Kantalan grade ka dua kikitang da apat ringgit na padam siam tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang dasar ringgit dua na berdama patusin sa kilogram. Sugutu aku tapi nai maidit empulanu kepiak ya. Gatang dat pulut teh susu gata kikitang da walu ringgit siam na berdam turutusin sa kilogram. Kapingan grade kaisa kikitang da lima ringgit dua na padam walo tusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kikitang da apat na ringgit apat na padam apat tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaisa kikitang da lima ringgit talo tusin sa kilogram. Kantalan grade ka dua kikitang da apat na ringgit na padam siam tusin sa kilogram. Gata sikarap kikitang da sa ringgit dua na padam apat tusin sa kilogram. Kanang biya katang da gata mentaka tanaw bay na. Ay doon na patulan ka siyam taon doon na ribu doon na padamanam. Ay pinalabos man tadi ti dako tinanan pamoronan gatas sabah tayo ka LIJS kya. Alansan ka nung kapailan na may kapasar na nga paingkuro patapinay. Kundaliw baka ang takago gatang leswab tapinay kya. Patumbayan ako antara dua na kya tapinay. Man ako kain sirba tayo kaging kas kya tapinay. Tepat ka aw, manakod kayo sirba, tay ka kengkas. Kumadi ko din mamutong dagata, tay pinay, sikira dat mangantalan ka, tay ka mga aping ka, kaya tay pinay. Kaya wita, wita gata na kayo kaya. Itaharo ka pingan, tay ka ikantalan nagi, kaya nga, kaya wita, wit muli kaya. Iti ila tarangot ako di apanakan kaya. Apanakahan dat iturun dit ay sa tungungan. Gampalas kaya. Gampalas am ay sa tungungan to binay. Ako ko ila. Dat mangamal tay kamumuriman dat huyin hinuyan dat wakan kaya. Arat insiyam inga hapod dengay putungog ya sing imbiliw kantalan hergo asa gata kya kang ayo gunggula ditugu sabda atang utang awi kya dari pedingay mangkuk ngang nengay ko negar di nak nakuat ngawi nak ya ari sa susuyan kya karetitit gampalas tay kay may panakaw dat kantalan kya sangulun tambalut ko di light tapi nay minanusoy siya dat susuyan di siya. Kailan ka nakapiambalot ka siya kaya. Ang ayaw ko pamutungam. Ilima ko na mari yung ngayon putungo ka siya kaya. Barmakna apat akantalan pembiliw. Kalimahan na pa na nga hirimangkok kaya. Apat akantalan pembiliw. Kalimahan na pa nga hirimangkok. Susuyan na pa di siya nga. Ka nga di siya putungo dit. Susuaban susuaban dito mekan la susuaban baina kya duo na kantalan na nanu kya isa gawas dua kantalan dan nanu okan keminan di sia imumuya kya isa na panga kantalan di pembiliw nano isa na panga kantalan dit idi suang na mangkok kya apa yang kurapa pinutung kasahar dito lon kya. Mana ko dat kinasalata ditulunid di taika imang dat asyana ni siya ditulun di na di siya panakahay asaramak ya sabab na nga kabaras-baras ko napad tuguti tapi na nga akan ka minan di siya imumuyo kapi ay pembiliw gawa sa gatag ya kibanin na daan na siya asaramak nga nawi na siya kaya dit i apatakantalan pembiliw wap tikida na pa siya igwa sa gatad minangay pingano di apat na kantalan kaya pangkura pa isa na kantalan ano siya hirid gwa sa gata kumaduo na pagkantalan nga hirim mangko kong putungo pakagus siya bermakna it isa ya kantalan ano siya sabab na nga ano di siya hirim mangko putungo pakaguminan di siya putulong minamutong kaya. Bagi sesuai kaya tapi nai ampe yang kurang kadikan ko ditambah lutok karikat aku kangingis aku kasih ya kaya minamutong apa din naputong di tulun di naik panakaw naik ano ikantalan ko di suang mangkuk kom mayo kagus ya upay memutong am isa dia kantalan ka bermakna minaki gajis ya minay pamutong kaya. Pelikson ikan asang lo nipian ko. Kami lagi John Dotis sa Tondo Kapusan. So, tanggo sining mata di George Liana.

pakinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Ganap yan sining narong otaw kaya talo sining misusot. Tapinay ko ng awit tensanan kaya haratit kapailaan karatitit manulo dara agya. Nagalit na korupot ko kanihab tapinay. Tay ka nakaslimbo di kanihab mga tadaw bay na isa pakago kinayanan kaya. Ay doon na patulan ka siyam taon doon na ribo o doon na padamanam. Kaya na napad panalodan na raha at tanawbay na nga iti lobby utama hospital kaningaw. Nakatimpo na di jam ka walo talo na pad minute kasaban di tayo. No, kaya apupusan gisa marikita jam ka padam doa talo na pad minute talib tanga daw kaya. Suguto kago kaya. Kaya na napad at panalodan na raha at tanawbay na nga iti lobby utama hospital kaningaw. Rumi, katkano pa iti walay pungubatan kaningaw. Uhutan na tulun hirik ya. Aray security di kaya marangawi tulun di pengkaraja heli. Walay pungubatan kaya. Hidang agya panulodan na raha kanta kaya. Siya mo mandar madara di mana tempat kanta kaya. Malo bertanya sesat jalan kat bersama layok ya. Katimpo na jam ka walo tulun na pad minit kasaban. Gisa marikita jam ka padam dua tulun na pad minit talib tanga daw. Tapi na ikaw kaya. Harong agutit kapailan kya, karat diti menulod daraha nagi kya. Ako madi kaw dit, aw kasampat mga itadaw bay na kya. Aw matuwa simbayan, tayo kagumot ngayon kya. Akaraliway nagi, antak na doon na padam anam tulang diti kya. Kontak na tadaw ko anam. Doon na padam anam tulang kasiyam taon doon na ribo. Doon na padam anam ka pihanat na tadaw ko anam kya. Tay ka harayan nam kya. Atimpon da jam ka walo ka saban gisam ar kita jam ka isa da sa sadapan. Akay na napangahitid tapak pasar malam keningaw. India hoy! Di pasar malam na dig ya. Suto kago tabi na ay kantak na at aduan na pa naman am tulan kasiyam niti. Kapiyan na tatanda ko anam kya. Doon na padam anam, tulan kasiyam, doon na ribu, doon na padam anam, tanaw ka anam. Atimpon na jam ka walo kasaban, gisam marikita jam ka isa sa sadapan. Okay na pa na dat, panalodan na raha dat, bay na tita pinay, doon na padam anam nga, hitit tapak pasar malam kiningaw. Wilo, padagangan di arinig ko, ikiya. Makan am nagiminom, kasadya agya kumadat imanulod daraha kada ko ngay pagyanod ti inuman tayo takan ng date akon ka manulod daraha agya tabi na agya asay kiri tabi na agya penderma terawal harau wagas kya oh isay terawal rumikat kau dat jam katuro talo na pa dila kau nagya kano mati wagas kya seraw na mati kya amhar nagi cendra hati kumada insan nandatit may panulod daraha ah suway ka wagas haran nagi cendra hati tay ka ano gyari di itungkap kya amhar nagi hempa tay ka baucha kumadat mananulod daraha i mga yakunti kya sampat matuti ay jam kawalo ko saban gisa market jam kay isa sa sadapan oh mga yako kya doon na padam anam doon na padam anam tulan ka siyam taon doon na ribo doon na padam anam kya awi ako pamimbala takit di gonti ang wurang ko mahil pasar malam kya asa makiri kya lima na minit ang karikat ako hilam tulong amil dara saya kagom kano ako wagas kano ako da titungkap, kano ako nagrit hempa, tay ka boche. Nahara syarat-syarat iti tapi naik ya. Aki umur, hapadong walo gisam anam na hapad taon. Mukiampun na padit anam na hapad taon am igawas ya. Anak ya. Hapadong walo gisam anam na hapad taon. Kiwinagat apat na padam lima kilo amikawas kumandag yudit arangkig na nga asan sagi may panulod darhanga tumimbang pagya awan na padi karikatat apat na padam lima kilo amoho mga ipan na umbayang mamalig ko hirin diarinig ya
Alidasa tinan kya kay kasihat tu badan gadi. Kadar hemoglobin di kabagal. Amo nugyardi. Amo minanalod darahadat isuang timpo datalutulan. Kabagal tadap sa kuri-kuri 5 jam. Amo minanginom dat ikawok tay ka alcohol doon na padam 4 jam dit nakatalib kya. Sagaran nakapaginom ko at alcohol dit megalikan hap mga alala makiampun na pagya. Matadi di kumadi ko dit obas kya. Nakadapan na kya tabinay. Patalib-taliban pa may panna panalodarham pamusaraw-sarahan na ginag kya. Amsay kiri makan. Pagulod at mga ipanulod darhagi, makan ka upag iya. Kada nagilihway mga widat kad ka intutunan tay ka kad panalan tay ka IC kya. IC kad, kad maling lahing kya. Kumani ko di tahara paguhatan kya. Tahara paguhatan manakudat pasalat kalidasan. Tay ka aw kailan nung hidung at apakpatsar malam kya. Mila ko na rumot iti tabinay Michael. Aisa, isa anam, anam, aisa apat, turo talo, isa walo, kya? Suguto kago, numero telepon di Michael. Aisa, isa anam, anam, aisa apat, turo talo, isa walo. Diyahay, kya? Tapi anda titit kapamarimitan tadaw pendermadara sempamugunan 2002 na pada manam ya. Nanjur titit Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah di Debro ya. Am nagi kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau. Rekat kau tapi naik ya. Rekat kau dat may panakadong dat ababayan iti. So ay kami lang ko dat kapangup na tulong dat ay mamarlo draha. Kano ko nagiwagas? Kano ko nagititungkap? Kano nagibaucher kya? Hindi, kangay pa pagpamalig ko i-diari ni kya? Hara, iti pasan naramit ko man di-diari ni Majanon kya, tabi na eh. Hi DJ, kapisanangan tayo Domingo di Mansiu. Kapiyo kasiya kya? Ang alawa na sinding po niya nung DJ ka? Oh, may mas-mas din na bagyag ya? Bam kumadi na rumbay, liwa-liwa am mindalan moira sanakan. Alaso na po engine kurita, mundorong pagturu, hay tiyas-tiyas ha, ni baterig kurita, waig supay na sikat, sikap o sagit. Bakay DJ ka, tapat. Kumadi, Elvia Samay Paran nagi, kadari ni Majanon, kaya unsikaw na da ginauti pampadminggo miyampay paganakan ka. Karati ka no boras ko, Elvia? May kaya pamuruta DJ ato kay mami na kapag yan DJ masigaw pamuruta ko kaya kurakal na ay may kaya rin niyo may ko pa may ko pa upay ko pa rin niyo man ko pala mo sa zeno kaya kaya ko na mama kinawa sa pasining kaya matadi alias Jakarya. Rumundo ginawa ko Freddy Hampton para katay piginawa niya nag-imeroin tiyang katagat tupos no Kenningau FM kuhoy aramay ba.

Baru sekarang hari ni kaya kaya ngabuli kena DJ kan siya kaya. Lain ke game manut tanut tamalut me pagapon hilo kalampun digulu kaya DJ kan siya.

0: Okay. Sining-sining kusun daulo, miss.
1: Kasalimahan ko gusto su.
0: Akal mo ginoo. Siam na pa na mapat, titik turo, meka.
2: Kung siya ito kalokpadot may payday, iti da Radio Kinefen, matad pa rin jam ka nam kasaban kaya, nakarong ko dat kaslimbahan, baras at malayo, matad na jam ka nam kasaban, gisa mo na rin kata timpo, di jam ka siyam kasaban ni Teno, may ang payko da, gisa mo rin jam ka padam doot nga daw, o may ang payko di Jex, rentak sagar jam ka nam kasaban, gisa mo na rin kata jam ka siyam kasaban ni Teno, am kanaligi, lihway, tabinay, pagayaman takaw monsoy, ito na jam ka padam doot nga noor, sabay ra jam ka talo ramay DJ Iza manta da jam ka talo sudapan gisa marketa jam ka turo tatuang DJ Atika santai petang negi harmonika kini FM kuhay aramay ba harap gumo pa timpo kaya dat makinang osinding laman-laman di kayo dat makinang osinding tapi nai nama-nama di kayo na maginang osinding nama-nama di kayo na papalan karaja da kayo sa nga daw harai mumbal na magansak tay ka mamusaro-saro nung nukopi ansakan da tadaw bay na tay ka harai ipapanahan ipapanahan masa-masa da ta papalan karaja aruhay na tapangak ya tay ka harai polian man tadid tamo tay ka harai polian man tadid gireja tay ka harai polian man tadid karaja di kerja malam matukosadap kaya tibinay doon na pamanda kayo tabi na yung alansan ka panahon to sa sanang ang awan na dan toko naman ta di minamangon alayan toko man ta datarol alayan toko man ta danu na pakantakan di ta itarat kya ang karamit toko na dad ka paposyan di ta sanang atulid niyang paiginaw di paingukab niyang pay pamusaran di paingukab niyang pay nagingingis di amis mantad ka sab gisam matatuang gisam tat pampus sa tanaw bay na gisam kadap ko kaya tabi na yun kumari ko di masa-masa dat imumbal na madap timpo dito tabi na yun kaya karja malam matukasadap kaya tapi sinangan dat kadapan dat tangadaw bay na kaya alansan dat mangano dat isa kung darangan na pamusaran na nagiginawa papasadya na ginari sa tinan ginari sa pamusarahan ang pagkagirisan ginawa dat tumaguang kagu karaja dat tutuwang bainag ya pada di jam kabar misa padam 2 minit kasaban sanang dat kano mga list ako pagkagu si Sining ya manta di Esa Subin Pagulia tapi pusan so terang ko Sining manta di Marius M nakalungkoy am nagiwilisan malong WhatsApp pinintutunan kini FM kuhay aramay ba

0: Rangsayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk Ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput amasigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Pahakakara muslimin am muslimat Raino tu nakasukuno timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah

Yung pahagika rin ang patutunan ko pera mo yun, loho no gata ranong suwab. Yung hinoro nga para sa haribulan sila kabalo, rong haribu rong para mo no. Loho no susugata, balong nga ringgit siya mga para tulong ausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, limong nga ringgit ruong opor ang balong ausin sa kilogram. Gata kapingan great karuo, apat nga ringgit, apat nga opor, apat nga usin sa kilogram. Ang gata kantalan great kasa, limo nga ringgit, talo nga usin sa kilogram. Gata kantalan great karuo, apat nga ringgit, opor, siyam nga usin sa kilogram. Ang gata sikarap sa nga ringgit, ruo nga opor, apat nga usin sa kilogram. Ang pagkaka aho hito pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Pagkakapay liray mo yun ang itarabilin mo yun may ra WhatsApp may ran number loho sa siyam lima valo siyam o nong valo o nong valo. Amaris taga po ang kiningo rarimbay ina rimbay ni Rusdi Rafael rimbay ng kausan rimbay ni Maria Gumaris am sumunuhin na bahu rimbay intori Jaimas kaus kuryun.

Ya pa ke karai no pasuko ko pira mo yon kinavalo no kawanan ra orohitu Intermet Malaysia. Valo kawanan dalihong na kaningaw solo rasuswab ng ulo anong palakra kula kula into. May ang ulo anong palakra na suangan into kam rondom ang ulo anong palakra kula kula into. Lasun oro rong param talo suku talo nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalihong na nabawan solo rasuswab ng ulo anong palakra na suangan into. May ang rondom ang ulo anong palakra kula kula into. Lasun oro rong param apat suku talo nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibong na tenom sa lora susuab ang ulan ng palakra kula kula intok. May ang ulan ng palakra na suangan intok am londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro rungo pram talu suku talu nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibong nusuk sa lora susuab ang ulan ng palakra kula kula intok. May ang ulan ng palakra na suangan intok am londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasun oro rungo pram talu suku talu nga opor amsa darja Celsius. Am kosong dalibong no tambunan solo rasusuab ng ulan ng palakra kula kula into. Am may am londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga opor amsa darja Celsius. Hinong apinatutun ko ramayon babal no kamanandra oro hitu intero kapisan meteorology Malaysia.

Yo pahaga ka kan saya na tangan noro kan saya nanti ya suami yun am kan saya ang akan ra tangan noro am peli ra yun ang inom ra ala mara sungoy rapat oro ala sutu am kono pe pahaga ta kamera kalitano mulian tinga serapahun kapo am intora tamu am muli rapahun kapom onyak ulion miun tumala am kaluonan am pinuinan huangon takapo kan saya nuinan am ulun bokon. Pamahulon ang takapapahampinan no inan, amaswang no yo. Inan, akala pra kansayan, mulo po no inan halama am sulapan. Pahing kunangan pira rangan taka andong jenis laim Roslan Miasin ranang ito ra bilin mayra Facebook may kansayan datangan oro kansayan nanti es ramuyon pengaruh pahing kunangan poyor Rayus Mayra Mora Radio Kenia FM aun yakin tok mayon. Ampa kaka abuli ka po ang ito rabilin mo yun, mayra WhatsApp may, ranubulo ho sa siyam limo balo siyam, onong balo, onong balo. Ang pagkakarayos taka po ang tingays, ang kiningot taka po rarimbay-rimbay numurut. Ra radio, kaninga FM, ra kasalulaan raho numurut, pagyaman takaw, monsoy.

Kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paing kuanangan.

Ya pa ha kakare no patutuno ko pe ramo yon rondo aho yo hino pa hampinan no lalaing interna yo ra ina ama tukin no lalaing mayra motorcycle mo city ampakuan ra helmet melupono ora lako atawoy bawal aborok hino akala pahalung ra lalaing taka ra timpo mato bawal si wala ralan sino rapaat pono ama ar ulion. Jadi paha kakak huangon no pahampinan no lalaing ampakuanon ilo ra helmet. Helmet onsoy ri ilo ra apatuun ra babal siwala ra ulu. Ronda upapa borok ra ulu abuli akau ngga ra kayahan. Ika pono arang tapi angi vitra ulu alumbakan. Mayrahi no paha kakak ampakuan ra helmet. Amay ra undang urang rinandanan no inan anguasa. Am huangon po kansen no inan am sulapan. Ampa kakak pilih raimion angit torah bilin mo yun. Mayara WhatsApp mayro numbuloho sa siam lima balo siam o numbalo o numbalo. Amres taka po ang kiningora rimbay kumulan au mindaho rimbay ri Sudin Kansut am ilori Caroline James am rimbay guang nasindualan rimbay ri Troy Chuan Insen am sumunuhin na baho rimbay ri Roni Bahan am ilori Nur Faziana Imran maka ramai.

Ya bahag ka kapin ko ng ramiran kini ng ramo ra radio kini FM onek intok mo yun. Ang pahing ko nangan po yun ang itarabilin ramo mayra WhatsApp am Facebook may. Ang pagkakaray no jam karo limang o para mapat nga minitra may. Ang nakasukuta ka niyo ra kapaparan no kasalulan rahu numurot da oro hitu. Ang magkiasya unusino rahu rahu nasalaan kapo am ikaonsoy naringo mo yun intorako. Baka ka, sumunuh itu rangan intakan orangan angkaraja DJ Syukri lalum kasalulan rahono Melayu santai petang am harmonika am rayu staka ang kiningo narimbay pinupusan rapang kausan am hinakin rako au DJ za salam Malaysia madani paingkuanangan.